Asnugi chupadum sa changa local talent sundong nung kenagi shilima kibang ashugu manini kisa sundong nung sa imsa sung chamir ba changa kenagi shilima kibas nugi tang angashitsa.

0: Ibayakas Vani Mukokcho, Tang Asunukten, Radio Mabong Pungwa Kodung Baden Klemi, Ditserdom Sintongnong, Watsi Kam Sangla, Sir Madamura Changa, Shilamakiba Angadi.
1: We are,
2: Aule,
1: Kunarago,
2: Rone, Kajinondar,
1: then a Kanga Dang, Mazangi Dang, Yaga, Donongbo, Namabang Razoka, that's a guy kizard, Sir Kunaruba, we are. Buda, si atak pa ya kang hajang hatim si garbrang. Nay, atak pa ya, apat asang ka jam magat si satak tater. Ano achitang mas? Awim kong ajak ata, taka ayoko ya. Anong chi, si atak pa ya kuta tontipang, achi kin gatata si tak siner ba?
2: Aya, uda tagam jong zang uzi langkabo sa nyak zalang chi ya. Si atak pa ya, Kanga jangatam sega dago. Asir ibay si no kay tumulong ng jong a bintang a kaya doctor uda tumuwa si Julius sa. Dahil ibay jaga uso kibong po. Tumba ka sa tapa nong yaro ba si na kay Mister Dia kibong
1: yah. Ah, hawjo uda tanu a jong a na uda tama lang nung isdang taka mo asir tanga ay maji ano singko nung a arang uda isdang ay ay uda babo yah may tagumso. Asir tim tim aga maya maya nya karno ya da wadang kanga dang bulong cha brang ya das no si atak pa ya nakakin atma kanga dang ton di bang ai mai ga ni bilum ma ja ya
2: ai do nakakin ji ya si tak ba no kanga dang nong to wa gu de asir I ba ya de zhe de ba de ma su ba li ba ton di bang shi lum ga de nakak zhe da ji u da de de sim ba de zhong ga ji That's so dang yung is stuck to in good terrasuraja. Yamaji, Nagakin shia be begins. Since a sir waru. Kuada English a gay design dajer. Iba no sa balala. Kanga dump bit bit a tucker abin bajagi. Ba Mr. Allergy, Kubakin no mear, jang jaradi.
1: How na. The sir, da, nay, ashiba maji, da. Nakazirwo, tasu dang no ni sitaxi simbit binner asur sira. Then the budu nombo tisir aika di sitak mashi angwaja. Da akita no ni trebur kariang atakras, yagudarna.
2: Oh, ja, jiu da dondiban da santang bagada. She talk bag, you bought tisir a jack sitak ya shizla.
1: Aho.
2: Aki trebur mabambo tisirga. Gudang la kibong akum zitum sirkum dear. Maison Bobano lay Sidak Ashi Mashi. Da to border me, Madit Naba Kuliji Ibailias.
1: Oh, how how.
2: Kitchen Iba putu no, then the amites a mar sushi maga. Kinon see down, kinonger a jacadama, daga git paru. Anonci did sir Wulang la masher them jibo. To poor aegadi ashisha. It a mamma la did sir a ki rabangla. Kibongu tang a matuz, Mr. Tangarman Nibs, da Arendak. Anonji.

0: Naya nga share na Census 2027 House Listing Operation nagaliman ng tansukuko.
1: Tiji, usang tamsa kontin sila.
0: Kitang amin muka alipa tachim zitsi, LPG, electricity, sanitation, asar ano yamala usit tisit. Kitang alipa usang tam pendenzi.
1: Kitang census.
0: Tisit. Kitang alipa usang tam pendenzi.
1: Kitang census. Inya parang nagirang i-arutir, nagirang akapa usang tachang cha, matitak sila, asipanutin, yaritop sila. Naya yaripa chika nga tungibang, asin census, asin tarinlo.

0: Abasu anna pibi kibong kama au. Tiamaka kupi mili. Tetsuo tupona. Kagen kagen dasa adok. Tenaronong tambo sangarji. Kanga takar sa yemarim sangar ajak pardang. Tsiktim akia mirina lias. Saga tiamaka tanur kada malias. Asir tanubu sangarji bo. Kanga sin sagar. Saga chabasu trok lias. Anongchi tunu kinungtsu tina titirdang tsiktim tira akitsu indang chimbidabar.
1: Hai, nebenerdebo. Tanubu jang tirdang lirgo. Tao nungadamabu mishi mishi amaga. Tanubu amabriz laya. Uda tanubu nitirdang tsatim tirdang aki sandang yawzilana. Udashira she himurwa jak nitir dangang satamakya dangashira do asinya tangar yamma tetum lokutiraga sisina asirna mui mada shinunga uda mai buzak tanga trakiti da shiranganu anadibu uda ipa milanji tsukchi tsakaki milanada da akazizar no
2: hai sira niudang dino
0: yamachi tunu titir gidangi tsiktim akizu asandangi awar
2: Ohoy, Amu.
3: Oh.
2: Tanapo, katinina dangi, azi jak nintener, makamait, mishi mizaya rwa wo.
3: Ano, kichi mishi itzwa, aru, asak tsaraji.
2: Ay, Amu, ina. Tanur, turok masirji, uda kutangang masirja. Taunong botogor, tanapa, tushruzi maga, achiigi, birang asinangzi masirji, yimra nirangang. Saktam agirda angashir, anong jiwuza, saktam tira, agidida asinangya rubaja. Udakati, ninalitang agatira. Tangariyama, tatumlo kater, agatiza asir uda, maibu tsak, tangasinunga. Kanadibo, alurur tsakji tsakagi, malinaga udang agatiza wo.
3: Hai, tasa, tamaga umabang indoka tijimbi, marangay niya kangma, utsi makar. Nurnum tsaktam akatsuno, akma tsangdang, brim indokur amaidang asizarji. Achibo de jimbi uts malayarji.
2: Hai ude, naya u kananga, shidangangudo.
4: Hai, niya kichia shizaliaga, namoya shiwaji, shidak tangado. Nurya chikonongi akatsututsudo.
2: Hey, sir, kichia shizudo, ujangade, sen sagar jongdak. Kaji amma gaji. Sira udi no?
3: He, haji.
0: Yamachi, tunudu titiyo tamu nadi, tsiktim magazizi da shinung, jashi sida gidangi shilangar.
2: Nibinerdizi?
3: How?
2: Naitimulung lemma kadir dangi tsiktim agizi asinangi udanga, da ashiji da shianga udanga wo. Saga, kai jajimbi zimalya, kamui mirang mirang adang, Inyakang dahsya. Misimijungwa nam siri apotizi kutang masaga. Chang terira libaji mendidan miyok tabir sutsara tanur nunok. Yungangko, nigala man nangka tsakajir aluyula ba. Kujidang rinamjang ma asir taunungwa jimilin man nidang mudang maji.
1: Aya, yamajina. Aya, sira ujanga di supa diari Asinim yang dia sisi na, kujia sisi do.
0: Aciu da, tetio tununa, alumang kaki lemsa, ayamer asino, anugusia, pipi lunong amongdang, yamaisa adalok. Tetibo, anunda awunong sia, angodin ciongerang, alunonga anugusia, takinong, piyazi, tong tong da semasa aci. Saka tunubo temiyimtsi, chiya michungi, tupuk tazang alu watanong inyak. Saka tati anugu shia chintang piyazi asimba anga shia. Bidang akpaagi, tati chulu ya pa takinong, achung inukar tong tong dasasim. Achi tati anga shia. Kunuwaya kichisa samarda matitsi, tunuchi watangi war alidang, tanami war takhi mutung takha alibachi, angoka ibrangdang nong.

0: nisong achila masu, achung asimba liyasu. Achi ngwa tati tumulong kanga raksa, anongchi ipa alumang tangchi, tsirapori achung samlu ta achar. Tanadashi ipa alumangchi au limanong liyar. Asir panadachi parimur mulong meditsi tasaka atongtsi pilamdit. Asir tupu tzidang na chiliya tukwa liyang taunungpo ni tira munur atokci ta shir tupu tzi kicha tuku takci.
1: Aya, kitsu kupuna akamnitang. Tana sira kanugana putapa liyang manu ta shibadu. Kanu tanur trok masir. Saka alua ni tuluba alia ta chongbala na ni ayimur. Babu ni makini batang imdakci. Asir chiyakya tupuk masang alu watanong inyakar. Saka nipu siyangudan chiyongurang alu nunga piyal tachongba samajir. Yamaji saka kanidanga ni kanunam tilakata magatsi. Anong chibay ni miyimir miyimir asir. Yimir udidang saktam akirdimya ni kuma miyimir taunongbo tandangdi.
0: Yamachi kaunong imerdam alu nungi atoktang. Pai pa sungtong nungi tsika si ta sayuzi. Asir imer pardang tsiktim akirdam. Asir tunu mishi michiyong sang. Pai mimiyim sang. Parnong achak mulong tendanga. Pa tamang tishinam minam tsi. Azinkinshi mizir sungtong kung sang kar aki tamang. Nambangar untaka sayo. Achi ngur yimerdami mitsi mitsi lukcha. Aya, pi dang chung nisangtu yaki akusida sa liirji. Aya yabo tani yakta asa alizira. Tishinam tira minamira. Da siya pa payizika. Baunongchi lamang tasinka. Achimbuka yimerdam achak tukur. Asirgalin Tese tunu alu nungi sungku pener miyuwa atukar.
2: Hoi, hoi, hoi. Aya, taung nungpo aki lamang nung masyado. Lamang ta sanga ajumwa liru ya. Kachi ase. Are? Nisungwa sa liru ya. Siba? Hai, udi lado masyna ya. Udi? Udi? Yaguda ase. Yimmer shinga ya mangu na ya. Hoi, udi, udi, ujala ubalana, masidang, ujalai, nubukana sir, nununina, mimdeba putaba liangma, nuda shibado, tanedashi, nibo mama ilirgo, kudasi, sang, kumang, udi, na yuzer duguze masiji, nyang taunung, azakse abumba, sungu yang, tokzidi, nadang pungur, dugudi ashigo, kamuigalan nitipsi dada, pilimzago, saga, Subadiyabai mididalirji ujangade. Naigala ni mimimago saka nirdang. Tsaktamagir yimir achak limangdasin ajumboga dugumaji. Nigala napungar dugudija. Uy!
1: Aya, tubu. Udila masago. Niya yimir mulong tendangar batangago. Aro, taunombo udila na kalami udikidangi dugudi.
0: Achiuda paunongchi tatiyo tununa kalami titir gidangi tukor asir achiyungwa tamui kanga oksar.
3: Hai, taunongpo ano kuda asir tachong tazika doa anisimara tokorya.
1: Tukora, yakta iji aroksa jang. Taunongpo imer asandang tsaktamakir ajak mulong ngugo. Aya, kuda sitir asir songtongong ganong. Ni tasama undaka sayo nungbo. Kadak mitzi mitzi lokzir. Lanmang tasinga achimboka tukumar kalan. Tasi kanu sungu penera tokar. Pai ngua. Pa sungu ji yuzir. Ni apongar tukudi. Da atzi musurba. Ni masa goya tasir. Atokarba xaya.
3: Aya, yamajina. Achibo tamamang tziga ado. Arong arong. Yangi midang. Iya chimang. Ani sanzakang. Asir no chiyongangar. Aya, kangabula rano. Ya bu tu sungmang tzga ato.
2: Aya, iya

0: nalir da kuliaser anu kibung to khalam ina ya kana tung diba
1: christian
0: kibung ka ma kibung to khalam ji ka ga dang nang tak ase tung diba kichi yong ipa ya janga ma ba shi da am shi sa sayur khade ka akam zubur ase kurut palala lam sa da pa gi kibung nong tolong jim akhar ipa ina ji pa nong nam anga tak ta zila

0: Snuggy ang ada di.
1: Manani asnukten ti meranjamira jang adana sangkana namba ang adi.